0: sadaya wae bala tentara patah pidal kata urang.
1: Netelakeun gila ku pangamuk asna di ngalan dawala.
0: Patiah utusan ti untar lautan. Dipuncamakkan ikan putra Gatotkaca.
1: Ingat kapi darah sapisan carekamna murak sari.
2: Ya,
1: Oh, dia ngarep.